nga di nga not nang kasan patuat kaya no buang nga ragi nyera kena na makiraba sampah di nga no ang kena alam sampuyo ang inay mga day karo ang mga nga di samilan bulan 10 hari nuan ada cekak lanya rumah peranama bulan pegagari nasungga nga kai ang basami ngorni ikan padi sungga kulu kanon tua gayu baor su garu tuci halo debai nga pulai nga kejementang rumah panjai yang panjai lili alurang tetua nya duduk bari mae panyaleranya balang bega gigi urang ta daran tak bunga tual sa tisi

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Ang kain. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.